0: tsanang ne sireng sa tsanang tsanang
1: siwani
0: sa batsikanyang
1: ka
0: kating pukarwe herna na marara ntwe
1: utu bana tsang mun
0: ba ita sheyi sangun patsi tsanang sanyang sitane ba miskarang
1: sin
0: sin tsaya satao
1: ba
0: fula